0: Mbongo kitadi dikalo kwenda. Iso ya kipanze, mutu kimoshi. Bango mbote sakidilo shoto. Biluke nu mundele ondo mono sonyo. Kwate nu homa, nga jama ufolo. Kushishima!
1: Haiwe, o semba yetu, mongola, digina, kinet. Ai ué, museque. Ai ué, jipangejeto. Ai ué.
0: Makudikwama, kudikwama, mukutu. Palain, pangyami. Palain, kudikwama. Ngodiondo, pangyami, ngodiondo. Okibuika kenyeki. Ubiluka kifumbi. Kididiketo. Pashiningongo. Njilaeto. Njilaenda, pangyami. Njilaenda. Jilaenda, muteku dia, jilaenda. Jilaenda, muteku dia, jilaenda. Jilaenda, muteku dia, jilaenda.